ng tiyang ka lang manyala ng ane boyo-boyo. Sing meme tiyang na magarapan, magahe, masi. Sing kat iyo, gan pikir tiyang ipiana. Gan mapang subo kleh, amon do, cager, asana subo nawa.